0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sucha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyeyang ge gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
4: Kiwe yenbe lu ya.
5: Chawu nam tsho, che na shamla ge chu ne mo thu che leng ge tsho, lo re ge ju na li ya, ter ge shuk jin chi phe, mo ji phe se nge mo ka chi, ngam ju shuk hin.

0: tabri dang zhenzi.
1: Diri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemling ki tirin kasang.
4: Zemling ki tirin kasang.
5: Singling ge gong kem sa. Xiamle zemling ki tirin kasang xibie li zhen xugu hin. Tengdi li zhen ki nang tuan zong ni. Gop gu pie nang zhen wen mang tuan cho guo cu zheb yu bie gop tie. Ge zhu ke le ka ki zhen tuan nang hu ta xugu tie. Zhong kui chom shar sib xu qi gu sim xu wen bar qi bie gor ta. Ge ji min ni zhong kui cho ka ta nyam tu. Xiong chang lu tuan ki ko le zhi bu mi tab rin nu ju gong ma la zhun par ding cho kang li qi bie gor. Zhong kui, zemlin tang, lak bar tu, pi ke zhu xin pi ge kip le, ku gup dun zhu qi bie kor. Zhong kui, sar tu qia xia nang xiu di.

0: tsubar che thi. Yu thi gar chok phe, jimdru ki thak ju chu si dun pa thi. Moj kwe ngwe ne ju na, jintur che che ki wang ki, tu yun tong yun na, chong kish ki gen zhe nu po chiru dong gui pa ma si. Jibe jimdru ma la dian jia thang, dian po nu che che ki gong ni, kor gu tubar che gui xin. Zamlin pong bie chin, yu tong chok phe, chir gu thi ki gen lin le tun zhub ni, yu thi ki jibe jimdru chom shar, hur da xiu hui, cun zu si gan zhi tu. Ta che, yu tong chok phe, chir tong na jing ni, rim xin yu thi gar chok phe, jimdru ki thak ju chu si, duan gen xik tu kyor yu pshi. Moshku, nyuk zin chi wei sakam kur yu tang sambar cha chi, yu tong chok phe, lak zi cim di reng yu jin ki, ma la zhuk di, chong ki min zhu wei gui ju ki gui gu gang yu jin. Yu tong chok phe, Moshku gong si gen kur hu, reng wen hui ki, ngan chu ta yu ki tuan zin nam, ko gen le kya bi chi bar min par. Yu long so su nam si tang, se bop, lam ti ki gui gu si zong, se yu ngui su tang si tang, dien ki yu bie gong ni, sar bi chi ki yu. Moshko ru ju pi, ngan su tep ju ni, lang kor chong wa zang ma si, te kar za wa zu gu ti. Yun rin rin lu tang, si ji jen ki chu si, lak zi cim ji, xin dian bo so kiong, zong ji ki xip chu ji, ji gang mi tu mi rung wa si ri ji ju tu. Yirin qin zhi pi, jin ci pi, ni qiar, yirin tang, eri war ki, qi jin bi zhi, ngar xin gun tu yin pa tang. Per dom jo ne kya, zhe yu le tun, mu tu zhub xin yu ji ju yu pa tang. Nyam zhi ge cok su gun tu, eri tu mi yin tir. Qin zhi ki zhu mi le, tu zhu ti wei mang wo jok qi. Eri zong tong, ti zhun pu ki, yirin le ne ge mak tun qia ju bin sam xia yu. Wen gang, yi ji zhu mi ki, zhe yu ni cu xip cha, su si qi mi ji ju tu. Jigab li gong ki sa gui par, yirin cho ni jido chung war si gui na, ni tu yirin tang, eri war, dong tu tuan bian na. U xiar si gui tu yu pi, eri ma ki dian si kun, ni gi gi ju gab gi li gi hui, mik bin le dong di po yu pshi. Yirin nian jo li gong ki, ni cu bian war si gui na, yirin ki mik zu che bi cho to zhu lam, chok zu xo wi, jigi num zhi zhu sin si ki, ho er mo zi zu gu tu, chu wo ban di le dong di bar gi che yu pshi. Yirin cho ki, te kong, huo er mu ci cu gu gu gu pi, chu xin ki. Yirin cho ni ji zha che pi, cu to zhu lam li, chok su zhung ci. Te gen li tun pi zhung zhe yu ci, rang rang ki gen kur gu xi, nian de ting mang dan yu pshi.
1: Di tan ni, kirang ki su jo ding yu.
2: Ba si gang ki zi ni ang da di xie bi ne, gyu zhi tun yu tan, xi pi ki xie zhin se bu tong tu pi, lo de bu nang cho.
1: Jie mu du zhan ba, cha tang a zi nyung zham gyu bi ne. Ditani ya pindo yoshi. Ditani, kiran ki xiebu o tu yu.
3: Xie la zibie jili ya, kumbu gya bebi ni na, cijin lo ki yung tu kuzi.
2: Lega dudu zamba gangur xiongbi na, lu jiong yongwe ma ci, tando ya, langgurang gabi ni zile yu tu kuzi da.
1: Ditani, kiran ki cha na yu.
2: Ki ni yiwa chi na, tungung yang gya la pie ju dong tu.
0: Gi gu chi chi lung zhu yang si chi na, ditani le pindo qinbu yoshi.
1: Ditani, tu tan nan ba gun du tu nang qia gu bi qia wan xi yin
2: lü jiong ge gang lam wo jiang ge jun xin ge di gu ge ku liu ngar le ya du zhu zhi
1: di tan ki zhong gu ngan zu chang mei nian tu sun gong qi

kong ki tui zui na liya ge zui ni linge le la su ta lo gu su kui ki pi chung xiap chui zam chi ka chi ngwa zui xu xin pi ti ya ngin zi su kui mi ri gu zi cok pi ti nguyen pen chung yong su ni rui qi li gu zi ngin xu chap tui mang pu xiu nyu yu la mi sum ki ngin zi chi pi ri gu xi pi xiap chui ti pen chung ki gup tang pi mi ging chap ta ngin zi xiap chui zin dur chi mi na pi chung ki zum ti cha ka to pi xi Chamda suku, miri guze sokbe zambie, siapchu borchin ti chunye. Gege nga, chir lokbo sibi siapchu ti, pe rang kyung chung, gom nga pe, chile guze chabdun na, sartu chiki, chaga ang nipu topyo.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, muchi hinsa lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, yongwa chi.
1: 미리카기

Mimang la chetim gin lamlu zhizhi ta, chimdar ki takchu zhizhi, chimzin gin gyushi zhizhi chayli, changyom ta, changdin, nyam su nyontu chukwe. Changsha yungkyu ni chimzin gin laso tabu shi. Chimzin changsha cheba ni, chiso ki changyom ta, changdin sungkyong chebi, sungra tamati shi. Chimzin changsha cheba sheba ni, nwezipobi kewan tere sungkyob ta, gyabro top nyeba ta, chimge nyeso chegu la, tsuega ta, chimje. Po nyeba la sezhe. Chimzin changsha ni, jiso changsha la cha cuy na niti ki nubantin yubata. Chimzin changsha mojungwa di, jiso changsha la cha cuy na dorla cabjian tongwe nubantin pashi. Gesi mima mangso ki chimzin ki lirim kyu di, rengi ki chimdun kiwaan sungyup je matuba yi na, chimzin la jibe yi dun topshu mebaran gyurwata. Mima mangso ki, chimzin la yi dun je misi pashi. Mima mangcho la chimdu chesa meba chakting zhizhi ta, manye kayo tepting zhizhi nezi po yu ni, kunzu chimdun kiwa yinbar maasi, tiwaya kya, jirchimgi laiga ta, wangzha yin la, kunzu jizo ki changyum changdin la changwe, yidun yangshi. Jigab shuji Xi Jinping gi, nendu tenbar, gya thamba ne jik tena legor yinbi nilu tok goba di, jenor shuwin gyu shi jiki shukin yinbe kya, gaja gubchu chunje changsha le, songjo chebi cengen chola dang chwa tishi. Chimdar dan chimzin chwe tu chungwe nunju chija jiki kya, toda la nuezi gaja kya suan chwa shi. Chimzin changsha yongwar gudi tongna mangi tuyendu chimzin chigyu kyungyong cheche, mimangi kiwa sungyub chigyu. Mangzo gi kiwa la nuezi tongwe netun burtun jien zonne tu sungje, takchu chigyu bata. Mangzo gi nyenda shuba nangme tu gyurwa, dene mirungwa ta. Wangzhi chungge tu che te, mangzo gi chimdun kiwa la nuezi tongwa, dene che mirungwa. Chim xien xin tu chimge che te, manye kayo gin gyudun sowa, dene mirungwa che si. Koje ta, gui nam, gui nse, dabdi che gi nyewe chimzin lam su zu te, yongzha la dene, changsha yongwa ra gubye tonggui bata. Gui nse la dene, si zang yongwa ra gubye tonggui. Rengui ki yongzha cheba ta, rengui ki degui tanglin chebi, dushi cheru geba ta. Chimdara tuitotu, chimdara chimzin ki xinzin sa ta, li rim, ku rim, njukze che ta, chunze yikcha yongzha che ne. Gukju la xiongsa meba ta, rusung la gongsa meba sokwe ba ta. Changyom dan changdin ki nyewe, mangsim ki xingsa ra, choru jukwe. Chimzin changsha yongwa ra kuide tongna, ngebar tu chimzin jikswe ki, kyurche sebe che kwe. Lewan ji gyur ta, wang jar chun zin, yong cha chang xia. Li rim la zin jo che che gui bi lang zi tar, chim dar ta, reng zu ta chang xia gin guo ni, chi jue wang zi ta, xi jue wang zi ju gu ta. Chim zin wang ji, kor gyu lam su, tu gu chang tu tong gyu. Chua mi top tang te gi, chim zin gin sung lam lu, tu zang su gu che, cho sum ni, jik su reng xin jian ta, lam su reng xin jian. Gin sung reng xin jian che gi, gak cha shuk chen ki se ni, Chimzin ki jibye yudun topshu, kyunche mebar cheru gyekwe. Rinpoche ki dang zanzu dang guchi lechiba changme, darcha sechen ki, chimzin legun ki, chimdara rengzu dang changsha gingonen genwan chepar gyabgyor chegwe bata. Genwan che de chimzin la tichu cheba, tenne che mizungwa kiyene. Chimzin mine loden shungzang dang kurdu lenpeba che de chimdara chimzin legun ki, chinangyi ki, barche kedu sepe gwe bata. Chimzin changsha ki tatsi tenpuru sungku. Tineya, tangi nguchi wadu, chimdara gigab kyong kwe shin, chimgyong lagdar che kwe be korla ngudu shubi na. Cho yongne chimdara gigab kyong we tuanchen ti yagu shin drup tumi la cha cun na. Nenga chishu ni kacho yang takbashi yinmin ta chepsi ki kakti shuk chemi chiti yinmarsi. Ne chishu kangin se na dang dang chim war ki jawa ngunzin ta shido yang takba chekoya tishi. Jigab shuji Xi Jinping ki denna wara dang dang chim bar gin jawa ni zawar ngurbi netun shi yin la takchu yagu chung na chim kyung tarwa ta dang tarwa kegab tarwa che yungi che la takchu yagu ma chungba yin na chim kyung nyamba ta dang nyamba. Kikab nyamba che yungka shi. Jizo rinlu ki chimkyong ki, nyebardu tangi nguchi kinkyong che goy la, tangi nguchi ni nyebardu jizo rinlu ki chimkyong la ten goy pa shi.
rangedu chimni dangin dwe dwen ta mimangin dwe lu chikyur ki tsuncu shi yinba ta. Dangi mimalang guchi che de zetim dan zetim tenpep che ba ta. Dangi mimalang guchi che de zetim dan zetim lakdar che ba. Dangla rangi ki nye bar tu zetim dan zetim ki kepkong su che go pe kwe de. Tini dangin guchi topshu ki tsuncu shi shi. Dang dan zetim ngi ta dangi guchi ta chimdar kikup kyungkyu ngi ni che tue chikyur shi. Diyan dangin guchi wadu, chimdara kikab kiong da, chimkiong lakdar che na, shine mimangi rengkim rangda ngungyur tar chimba shi jeto bata. Shine kikab dan jizo chowa chimkiong jendu gyuwara, gurim denbara, gwide tong topshi. Cho yongne chimdara kikab kiongwara gwide tongwa te, dangin guchi la shungnyon da lekjo che bara, pendo yu bata. Dangi sikiong kone saden tu tongwa ta, dangi sikiong gintin tu bara, pendo yu bashi imbali. Dangin guchi nyame su tongwa ta, tana yugui tongwa ta, kele michiba nini dene ma yin. Mila le, dang chigi re ta, chim chigi re cheba tabiwen jiwa tunba dini, chepsi ki nige shi yinba ta, shi manju bi censhi chigi se. Minyong she chigi, censhi ti zuigyur kawa ni, shi esa pomo ta, gosan nama sewe be dara, dangin guchi ta, chim kyung ni, kaka che chin, gendar long samba ta, Jyutara dangin guchi kele miche shin, mebar tongwe miyun jubche shi. Ngan zu dang chigi re ta, chim chigi re jebe netun ti shi manruba re sewa ni, dangi sikyong ki cha jen shi yinbe nguwen ne sheba ta. Dangi sikyong kone dang guchi ki kone ki nguwen ne sheba yin. Deng si zanzu ka dang guchi le jeba sosoro, jeja du che ne she na, ngebar du zetim dang jetim la, gungur dang zison shu goba le. Dang yin se ne rangar do mi choba ta, dang gin guchi ni mi ger gin nguwe ne, dam gi chim sab ta, wang gi chim nun nyer cho chim ge je jebe, kayar sa je mi choba shi. Rinpa ka gi dang zanzu ta rinpa ka gin guchi le jeba ra cha chunba yin na, nguwen je takcho che goba ni, wang cha che gi shi, chim che gi re jebe ne duen di yin la, tini shin ru pe, cin yi chik shi. Rinpa ka gi dang zanzu ta rinpa ka gin guchi le jebe, la gi wang cha ni dang dang mi mang gi zewa yin pa ta, tere kongwa yen yun kuin ne, cui ka yu pa le, kanga jingye gi chungge du jue chobo shi ma yin ni. Chimkyong lakdar chi gyu di, zawa jue je gi tep ju che di, wang zi khor gyu gi jiglam jia kuin shin, zin kui la, sun kui pa ta. Su shi gi jetim di ni zemo ze che la zi na, tere jetim gi che pa po nye pa shi, nguan zi che tu pa chi kui. Dangi guchi kyungkyong chi pa ni, pyu zik zang ma yin pa ra, nye bar du dangi chimzu lang guchi ta, chimda lang gyen le ne, chimzin la gyab gyu ro, neti di chimsung je jebi dengi che cha tong ngon kui. Dangi cho yon ne chimdara kikab kyungkyu ro, jikdu jikgur gin guchi chi pa ra, shunen gyab chi. Dangi guchi ni, chimdara kikab kyungwe kurim yon ta, cho soso ro, lagdar tar chimba yungkyu gyen le dendik che kui pa ta. Dangi chimdara kikab kyungwa rin guchi chi pi nubi ta chu ce, kyun che me pa ra, torde tong kui. Chimdara kikab kyungwa ta, chimdara siwan kyungwa, chimdara sinzin cheba che, chikyur cheku bata. Dangi kyunyong la chikdom ta, cho gengji re tunjur cheba ti, mima tuzo ta, si shung, si ju, dashir likung, chiju likung, shibju likung che ki, chimlu dan zanzin dara ginnun rupchin lega bewa ta, chikyur cheku shin. Dangi mima lang guchi che ti, zetim dan zetim tenbib cheba ti, rengi gi ngebar du zetim dan zetim gi kyabgong su, cheku bewa ta, chikyur cheku. Dangin dolo ta chimgoy gi lirim kyu di kikab gin dolo ru gyur kebo ta. Dang zanzu gi wanjor jebe, wemi kang di chimgoy gi lirim kyu di kikab dan siwan likung gi nguji minara gyur kebo. Kikab gi siwan likung la dene, dangi kikab dan jiso lang guji chi gyu lagdar je kebo. Mangzu jikdu lamlu gi zadyon dara kikab gi wangzha sungkyong ta, dang yong dan kyeyong gi tunji chi gyu ru sungkyong je kebo che che kwe. Cho yong ne chimdara kikab kiong war nye bar tuwa guchi lejeba shebi ngak zi nyung she din zin kwe. Ngan cui dangi, chimzu lang guchi ta, chimdara lang gen lin, chimzin la gyab gyoro, ne chi di chimsun je jeba ni, zo rinpa ka gin guchi lejebi, shib zi ja ju ta, lega gyu di, tuan xin, ngun gyur jeba yinbi. Kon cui di dun ta, chue sim, ja ju je ni, cho yong ne chimdara kikab kiong war guti tong war cha cui na, dùn yin ha chan qianpù dèngbù xì xì. Guchi lè jè bè nye bàr dù nè chì dì, chìm gyòng gùng gùr tà, jè chìm lè gùi shùm chè gùi bà tà, jè chìm xì dò tà, jè chìm lè nye bà nye gùi xì,
직팀 지송다 팀경 송급 체고라 팀경 섬년다 팀다라 차원 줍고라 팀경기 삼조다 팀경 제단 터네 교주 서베다 폐결 구이디 개와 동주 딜린 송경제 제비 준다 모투네 치르동고 팀지 팀경 팀송 팀주 제기 미국 제디 자주응외기 터네 지소 용기 내티디 지소 링로기 팀경 인도 다르베 동하다 지소 링로기 팀경 링네 조준 제바 미마 망소기 제팀라 닝 타고네 공구르다 라삼 남다기 대메 지슈 파르메 7개 제제디 미마 용 지소 링로기 팀경라 라삼 남다기 티구르 지겐다 장동아 지소 슈힌 로덴 규르메기 순급 체겐 제수 규르와르 체고 Jyugdu nabalhinge tsoro, Turab sarbe nangki Zhunggui kechun tenbi Chisor jingluki Benchor zhugzhungi go lango zhu shubi na Pege gi dushi sarba ni Guandum gi yugu ta Lamzhungi lo marjan tabu yinxin Pege ni Rangge gi nedun tata takchu chibi mengshi ta Nenga shi Pege gi dushi ni Pege chachu gi nguandu yinla Pege gi samcho ta Pege gi kacho Pege gi shuk gyasa chegi Jigdu gi chunje shi Pege gi dushin jingmin ti, zawe to rangge pege gi penje tan, tana genpam takju shiki yu. Jigeb shuji Xi Jinping gi, pege ni nye bardu, cinri tan tunbe pege yin kubi tan, nye bardu sardu tan, tunjuru, jiangdo, goji, nyamju che gi pege gi, dushi loten gyurme gi, laglin terchin dar kubi di reje tena yu. Pege gi dushi sarba ni, zume tu chungwa shi ma yin para, 계급기 폐계기 냠뇽타 럽저 촉동 서무체부터 계급 친한기 폐계기 다르수 첨부로 20 서무체베 멍시된도 중화시인부터 장계 폐계 최기 모두 텐뱅계와타 내된 달미네 된부시인 폐계기 도시 서버 균교 제반이 장계 폐계기 지코를 토유베 보조로 서무시시 서드니 폐계를 니티제베 구슈 당부인부터 Sardyudan pege gi, tonan che yu gi, pege guishu gi nedun takju chigu di yinbi. Nye bardu, Sardyudi kege pege tongwe jigo gi, sukshin kone su xaaji. Sardyudi dangdan kege gi lega tata gi nandu, gyu chigdu lagdar chigwe. Tunjur ni, gyuntu dan gyuntre ngang pege yongwe, nangne gi langchasi. Tunjur ngang pege tongwe tonan che yu ni, pege tonya minbi nedun takju chigu di yinbi. Nye bardu pege chwegi nedun chenpo takju yang taba che di pege gi jiyong rengxin shuk chir donggu. Jiangdo ni gyundu pege yongwe gwenye ki chagin ta mimangi kagin tenbi tsuwara rigu chebi cunzui gechen chi yinla jiangdo ngan pege gi tonan che yu ni midan rengchung kam shidun nyamne yonggu nedun yinbi. Nye bardu benjor dan chiso ki pege ta gengam kuryu ki sungyob ni nyamjub nyamge yongwar che di Mima mangso la, tuenge dan tsuwe kuryu sangbu zhungu. Goje ni, gigab chage kongpe yongwe, nrolam nyekji yimbata. Goje ngang pege gi, donan che yu ni, china nyamgui gi nedun takchu jigu di yimbe. Nye bardu, rinba ngar le towe, goje jengi benjoru pege donggu bata. Goje gage dongwar dene, gyurju dan pege la guide donggu. Nyamju ni, zhungui kechun tenbe chiso rinlu gi, ngor gyurbe langzi yimbata. Nyamchoo ngaa pege ki tuanan che yu ni jiso ki changyum ta changding ki nedun takchoo che gu di yinbi. Nye bardo mang yong ki nyamchoo ta cho yong ni nyamchoo. Nyamchoo nyamchoo rimchoo ki nyamchoo che che gu gyungkyong che di mima yong cho tumong to chukyul yong wara barca me bara guide tong kwa batishi. Sardo ta tunjoro jangdo goji nyamchoo che ki pege ki dushi ni penchun chikdun ta penchun guire cheba jen yin la, nangne gin zhewan tenbi, pungchub chik yinbi, jikyur ki lakdar chego bale, jiksong jikshor che mi nyen la, jiksab jikche kya, tewe che mi shuong. Pege gi dushi kangshi, lakdar dento la mabab kya, pege gi gyurim la, shinshu tepki chi. Pege gi dushi sarbati, zhunggui kechun tenbi, chiso rinlu ki, chepsi penchur chikba, zhage gongpe du dang yu. ngan chui dang gi markisi jinglu gi chepsi penjo ji bi xi zhe zao wei ji bu de ju zhe guo ji gi le qin lang lin tan song zhe jie de ji bi xiong lu gin zhu zhe ne qin sa ba mang bu xi lang ne
dingrab zhunggui kikab nizui ta tuirab ki kechua la tunbi, zhunggui kechua tenbi chito chinglu ki chibsi bianchu shikban chubhiyu. Pege ki tushi sarbati, tangi pege kor ki rigwe shunglu kyunzin chebata. Mimang tiwar zinbi pege ki samlu kyungyong chedi, pege kanchashi ngungyur chegubata. Pege chitar tong kweba soki netun la chenri tan tunbara jilin dabyu. Buse ngale towa ta, penze ngale chewa, ngale changsha yinba, ngale kyuntu tubache ki pege yungwe kyo kwenye gindro lam seshe samuche yu la. Nganzu tangi, zhunggui kechun tenbe chiso jinglu ki, benjur pege ki chunyi teki nguinzin sebe che yu bata. Rangge pege ki langlin sarbara lobdun shukchen che yu jing. Zhunggui kechun tenbe chiso jinglu ki, chepsi benjur jikbe gopang sarbara ya che yu bishi.

Kore chom chom kone ya, yar yung so kar sa, ya kore chula gomi ya, shang chema sonam ya, kore chung cho kone ya, don no jo kar sa, ya kore chula gomi ya, ma nga la sakpa ya, kore sak sa kone.

나카 산에 말아 요감시 나네 파마 모이수 콜런 로지 메드인 쳐라 거지 포르 나라 로기 메드 옥상랑 그지 여포 다르스 삽견 자기 저랑 감도 센자 와모에 달라 동담지 남사현도 포동 나고 동동 사 갈마인 마형 포 사마인 마테 초통 와모 찌통도 와미 와주세나 나마 차든지 젤리 제주세나 벤하 돌데 사 가상 자고 라손데 라하레네 사데 롱카우르는 너죠 탄치제는 차데 사나제라 차서 랑고는 로드 차치 자고나네 마타데 머걸랩데 와콘 베콘나라 타카 타갈은 저와 탑차미 Din cero dongwa towa, ni mani jewa gamba, zho nyenjun zhewa sada, nan cama, zhubu yongo, bocawa lakwa sanjin, yinba xiba ngali yujang, wangba kola xiorwa da sata mandaw, ximi wanxi ji di da yin nyamla, wangmi xiba jindi, senha mani be, da nima lakwa la zungi mi, sonam seba la nongi mi, sokza cheba la taji mi, ximi chotong juju mebar, koran doto la yagu samne, sonung jirbo de la, da gana dengxi, mung danzan parwa ngana, je, Da cha qi mang bu cuo jie guo yu xiao zhu le gang cha de chi ba jie ma zi gang bu qi ba jie jie zuo jia le guo nei na le wo nan chuo tong ge se wa nan ga la xiu jie da mang guo wa ji se de ne song dong jie da ti zuo jia suo ke ne song wa ga chang mong de ge za la le bo se ne kong ge san ba le ne de nga bo san zha le xiao wa de xia li ma long Norzo khorji cherwa de la randa machu, rangu rangu yo, remi le re, de la ge jebji go, pano samgui le yo ndazang gundubwe. Garwanda sanje yena tukyu chukdung, semji yena kamchar dungdung mando, wongjian leng garbu zangkar mungi jema cazo, zangwok chungma pula gochitang jene horla xorwe zara machu du, sa dungba la jangga, zaja la gongtang, yerche la kerda ngo cawe yanyin samne riju leng yorwa. Zhongjia nima xing kham xing la, dine, terang zhongjia jing nda zangda nima yang zhu, da qing da su, norma la, kope, zhongdao mugu, lengi nga le, dukwa mi jing, nekab jia dewari, sani, xiu zhu ter, sor te kya, marzin te, bantho te kya, chadeb chukwa la la zongne, tangpo nda sa gu, gangyam jiab la jio na ya, sani, sa jab se du, zamlang seng jing jiar bu, sa wo le xing la zhongne, gar zong, dar zong me pa, ngo la, xiu jia jing, cha cha cha kwa jing jiam ne, la ka chadeb te, dèb xiorwe, kò ràng pānsèm jì zàk sè kà lì lángbè, bàntò gò mārzhùng dè xù nè nè rì sòngwè, kò ràng chà dè wù lì kèrwa dè lè, nàng kà nè zà wà chò tà mè bà lè, zèng gàng yì sè dì nè gà sà nè, zèng gàng yì lè sòng sè, mārzhùng dè tò nè, zà sèng dè gà sòng mèng dò bà dè lè dà jì mà sòng. Xiao zhu jie jiab de song de ga san ne ye ka guo ce yang sheng xin wa la zhu ne xiao zhu xiao ne dao pan zhu ci jiao ga san ne guo se le zhu zhou ke xia ba nin tian tian la ge ng go dong dong san ne gen jia de wa song dao ye de zu zhou san ne yi kong dang ni jiao le lin yang ga guo ya dang de ya jie jing me ba wo tou ge jiao le de leng suo o ma ne bian bian hong shi

Peiji jim de hie sawer gua samu lingi. De na Xi Jinping gi xiang qin tang bu ren bi ngo chi lepsil ba zui. Tang ge gap shuo jie bi zhong e cang zum ji cu tang nga bi ya gong tong ho zhong tang lak tar xi bi. Xi tun xim zhi ge zhe dren zhen zhan nang wi ya song xie jie sha hi hi yin. Sen ba. Ma tang a rong xiong kam xin tin nyam ni yong war gen de le tong gi. Zhang dok ge peiji na don hing ge cha ni xian na. Matang arang xiong kam xin tin nyam ni yong wi ya na tun ta su ya po xia ji de zhe mi ri ji pe ji xiang ge cheng mi ni ba da rang xiong la zhen shu dang rang xiong dang dan ba rang xiong shong xu ji xi gi de ter ma xi na rang xiong kam jian kun lan po se ba dang qi nian de si jiang go tan me en ge si ya rang xiong zu zhi ba li mi su bu da mi ya dang ge le si yi xia chua ji dang Dibzin sangni abzanda kaka yinma namchi a moshinga sheta nagca zalag da tangyo. Yinayang kutsu samilin di basigna. Yil detag darta jingi zing machiwi nyangam tangshayo. Jemtsa na kutsi yi detag nagca zalag da tangwi shisug dini tang shenzinji nipang hurda jikbeja. Ru RBC loshin a zhuga nisi tanghanga nagca digboyo bala Hondab jia Itali mei ru longi jia heng tamsa zhebi di la. Tehtar si bi njiwa na yedi ritu shigli jia mengshi dolog dangwa yinba kongcu loye da kharme la. Yang kutsi tehtar si bi njigandri si, ritsi lu shiga din meng chiwi nang gambar jirwa dang. Dimchong shardi si lepci shilog zhagbi yedi tangshin habji yo ba zha. Dirab gong mar nabshuk jekab kakda xiong win zamlang ge shinu jing a jeji. Jing kam kurik tang mamang ge cora nuhjin capsin ziyo ba zha. Dedag li, loshan ji ujiab zinjir damag donjin ji ngabzik da. Ma shikhtong zam shilam da jawa dang. Zhong ma jasa dinsu donga yan la mgmar na pokta zik ba zha. London ji damag donjin di. Shilu shikhtong gabja ngabshi ngagni lu da zhigni par thomar xiongwi nin ngi nang me abzhihtong lagzam zhongpa tang. Di abzhijib dawa nirang, me zheng a jihtong zam la uglam malak ka nabhoni cilin di ba zha. Di abzhijib shilu shikhtong gabja ngabshi ngadrik lu tang. Shilu shikhtong gabja ngabshi ngabden lu. Shilu shikhtong gabja zhigshi rangni lu zila damar damag ka donjin capsin tang zhigni zam xiong a zha. Жарпан жүйі нәде дөнчен на. Зүрчі қазы

Tamang pro logic ni dachin ba pi ni tsu tonjin yonur tab ge ni je sar pi lang khur ge khur dang ma nyungwa che ki khang pi shiru da lu so na den ji ge yin men ten de sem ta chen bu che je yol ti te la kong ta shi ba de jin me sun man ha ge ni je sar pi lang khur ge khur da ga lu ba dang dachin ba pi nam shi dang che je shiru da lu so chum ji ge de dang ye nam shi ye po shong nu ge ji se ja ni lu so yo chi ko chul che gu bi den kli yo ga lu chi ba li shong yi chor khi lo nun ge lu ji do tam ma la la tor chun zo sar ba dang Tana ti jenge nangkul de lojin tete ke ni zhen zhong se la se de. Tertin rab shong na lo chik biye nam shiyo nogo kab de lo so marong shing. Ni kong sar biye langkul ge lo zi la chenggu ni ba din mal. Wen jeng dachin bab di lo so sa kong se che chil yo ba deng che chil cil di langkul rumuk lo zi yo se to cil di gila yin na lo so marong se de.

kicha biwe tulia lipsun. Rangi puksam gi chidu payu gi yuce gangdu gi ti namge tatang yuwi par ngosu jisi yuba ngosu dawar chechung. Kabir, polo ngosum jiyonga chwe paliya meji, molo ngosum jiyonga se maliya milong sibe tulia tunbien. Chawa kangsi jubga samlu chuksum jobge tang, lozi ngishu ziyanga jietin, denpa ta nilu zogdu gunye ding zui ta bobo chenpe jubgu. Kitsu lobje na jige ki changye bidu, gigen ki tia chakbe gichi mangpo si miyabar, kitsu simliya makata pokto so sibe gwanda su. Ujia ki zindidi loma ngabchu nga nyi tang gigen chung nyi le chubjin, ko ni zinda yinbien, kija ta chi ta nyi shu ki mitigin. Nye loma so su lobjong ki nye tsu tang siga, julam, gacho, payu so badidu gyurura siyakba chisi sepul si. Jangji di da ki jing la, ziwi lu kyu chowa da, lu bu nam ziwi mi ki chwe nye, lak sam tang mie lopsu dong kyu che yu. Tani ke je ki tu liya lip du, senpa ji dik dik ki chorwe nian di, tu zi ki kom zi ti, tie zam chung na chi ma ru a nga. Kang dar, ke je ki le wang ni dok do mi si tab jim, tu zi di lung bu jian bu tie ki dang xin, ri long tam jie la, wo jang ki na se lu. Chajouyi songye parmye dojo. Yudo zataan to dano luksum pakpi nga simngar zachu longsu jujin. Chigar zhejo ri. Yudze liya sunshu gedu di. Ziwe lomnam mojin yiku le nambar gyesin. Meze shulam ringbu. Samdun yishin jubatang. Meze chuntang dienbye myndu.

Suji Xi Jinping ki tenang wara. Dang dang chim bar gin zhwa ni, zawar ngurbe netun si yin la, tak chui yakwa chung na chim kyung tarwa ta, dang tarwa, kegab tarwa che yungi che la, tak chui yakwa ma chungba yin na chim kyung nyamba ta, dang nyamba, kegab nyamba che yungi che. Jizo rinlo ki chim kyung ki, nye bar do dang gin guchi kyung kyung che goy la, dang gin guchi ni, nye bar do jizo rinlo ki, chim kyung la ten goy pa she. Rangge do chim ni dangin do dun ta mima gin do lu chi kyur ki chun chu shi yin ba ta. Dangin mima lang gu chi che de zhe chim dan zhe chim tenpep che ba ta. Dangin mima lang gu chi che de zhe chim dan zhe chim lak tar che ba. Dang la rangi ki nye bar do zhe chim dan zhe chim ki kyab gong su che go be kwe de. Tini dangin gu chi dup shu ki chun chu shi shi. Dang dan zhe chim ni ta dangin gu chi dan chim dar ki kyab gyung gyung ni ni che tui chi kyur shi. Diyan tangin guchi wadu, chimdara kikab kiong da, chimkiong lakdar che na, shine mimangi rengkim rangda ngungyur tar chimba shi jeto bata. Shine kikab dan jizo chowa chimkiong jendu gyuwara gurim tenbara gwide tong topsi. Cho yongne chimdara kikab kiongwara gwide tongwa te, tangin guchi la shungnun da lekjo che bara pendo yu bata, tangi si kiong kone sa dendu tongwa ta, tangi si kiong gintin ju bara pendo yu bashi imbali. Dangin guchi nyame su tongwa ta, tana yugui tongwa ta, kele mi cheba ni tenne ma yin. Minla le, dang chegi re ta, chim chegi re cheba tabiun jiwa tunba di ni chepsi ki nige shi yin bata, shi man rupi censhi chi se. Min yung she chigi, censhi ti zhugyur kawa ni, she sa pomo ta, gosan nama sewe be dara, dangin guchi ta, chim kyung ni kaka che chin, gendar long samba ta, Jukhtara dangin guchi kele mi che shin, mebar tongwe mi yun rup che shi. Ngan zu dang chigi re ta, chim chigi re jebe ne dun ti shi man rupa re sewa ni, dangi si kyung ki cha jen shi yinbe nguen ne, sheba ta. Dangi si kyung kone dang guchi ki kone ki nguen ne, sheba yin. Deng si zeng zu ka dang guchi le jeba so soro, je zha du che ne she na, nye bar du zhe chim dang zhe chim la, gung gur dang zi song shu go ba le. Dang yin se ne rangar do mi cho ba ta, dang gin guchi ni mi ger gin nguen ne, dam gi chim sab ta, wang gi chim nun nyer cho chim ge je jebe, ka yar sa je mi cho ba shi. Rinpa ka gi dang zeng zu dang rinpa ka gin guchi le jeba la cha chun ba yin na, nguen je tak cho che go ba ni, wang cha che gi che, chim che gi re jebe ne dun di yin la, ti ni xin ru pe, cin yi chi shi. Rinpa ka gi dang zeng zu dang rinpa ka gin guchi le jebe, la gi wang cha ni dang dang mi mang gi zewa yin ba ta, tere kongwa yen yun gui ne, cui ga yu ba le, kanga jingye gi chung ge du jue cho ba shi ma yin ni. Chim kiong lak dar chi gyu di, zawa jue je gi tep ju che di, wang zi khor gyu gi chik lam cha gui shin, zin gui la, sun gui ba ta. Su shi gi je chim di ni zemo ze che la zi na, tere je chim gi che pa po nye ba shi, nguen zi che tu pa chi gui. Dangi gu chi kiong kiong che pa ni, pui zik zang ma yin bar, nye bar du dangi chim zu lang gu chi ta, chim da lang gi lin ni, chim zin la gyab gyu ro, ne chi di, chim sung je che pi ten gi, che cha tong ngon gui. Dangi cho yon ne chimdara kikab kyungkyuro jikdu jikgur gin guchi chibara shunun kibchi. Dangi guchi ni chimdara kikab kyungwe kurim yon ta cho sosoro lagdar tar chimba yungkyu genlen dindik chikubata. Dangi chimdara kikab kyungwaran guchi chibin nubata chuse kyunche mebara torde tonggu. Chimdara kikab kyungwa ta, chimdara siwan kyungwa, chimdara sinzin chibache jikgur chikubata. Dangi kyun yon la jikdom ta, cho gengji re tunjur cheba di mima tuzo ta, si shung, si zhu, dashir likung, chiju likung, shibju likung je gi, chimlu dan zanzin dara ginnun rupjin lega bewa ta, jikyur che gui shin. Dangi mima lang guchi che di, zechim dan zechim tenbib cheba di, rengi gi nye bar du zechim dan zechim gi kyabgong su, che gu bewa ta, jikyur che gui. Dangin dolu ta, chimgui gi lirim gui di, kikab gin dolu ru, gyur kebu ta. Dang zanzu ki wanjur chepe, wami khaang di, chimgui ki lejim kyu di, kegab dan siwaan likung ki nguji minara, gyur kebo. Kegab ki siwaan likung la tenne, dang ki kegab dan jiso lang nguji chikyu lagdar che kebo. Mangzu jikdu lamlu ki zatun dara, kegab ki wangzha sungkyung ta, dang yong dan kyeyong ki, tunji chikyu ru sungkyung che kebo che chikyu. Cho yong ne chimdara kegab kyung war ngebar tu, nguji lejeba chepe, ngak zay nyung she din zin kwe. ngan chui dang gi chim zu lang gu chi ta chim da lang gen lin chim zin la gyab gyo ro ne chi de chim sung je je ba ni
zo rinpo ka gingu chi le jebe, shibze cha chwe tang, le ge kyu de tuan xin, ngun gyur cheba yinpe. Kon zui de tuan tang, chwe sim, cha chwe che ni, cho yon ne chimdar gigab kiong war, gu de tong war, cha chwe na, tuan yin ha chan chenpo tenpo shik shi. Gu chi le jebe, nye bar tu ne chi de, chim kiong kong gur tang, je chim la gui shum che gui ba tang, je chim xie do tang, je chim la, nye ba nye gui xin, jik chim zi song tang, chim kiong song gyob che gui la, Chimgyong semnen tan chimdara chawan chub kwe la, chimgyong ki samjo tan chimgyong chetan tohne kyurche sebe tan pege la kwe de. Gyewa dumche, tenlin sungkyong che chebe nyuen tan mutu ne cherdong kwe. Chimzi chimgyong, chimsung, chimche che ki migwe che de jajwe ngwe ki tohne jiso yong ki neti de jiso rinlu ki chimgyong ngingdob darbe tongwa tan. Jiso rinlu ki chimgyong rinne zhukchun che pa. Mima mangso ki jatim la nying thakwa ne kungur tan, laksam namda ki temyo chi shu parme cherke che che di. Mima yong chiso rinlu ki timkyong la laksam namda ki te gur chi ken tan, rangdo nga zison shu ken, loden gyurme ki sungkyop chi ken che su gyurwar che kwe. Yugdu nabalhinge tsoro, Turab Sarbe nangki Zhongguyo Kechun tenbi Chiso Rinlu ki Benchur Zhugchungi go la ngoto shubhina. Pege ki Tuxi Sarba ni Guandom ki Yugutan Lamchungi lo Marjang tabu yinxin. Pege ni Rangge ki Netun Tata Takchu chibi Mengshitan Nengashi. Pege ki Tuxi ni Pege Chachu ki Nguandu yinla Pege ki Samchotan, Pege ki Kachok, Pege ki Shuk Gyasache ki Jigdu ki Chunjishi. Pege ki duxin jingmin ti, zawe to rangge pege ki penje tan, tana genpam takju shiki yu. Jigab shuji Xi Jinping ki, pege ni nye bardu, cinri tan tunbe pege yin kuipa tan, nye bardu sartu tan, tunjuro, jiangdo, goji, nyamju che ki pege ki duxi loten gyurme ki, laglin terchin dar kuipa di reche tena yu. Pege ki duxi sarba ni, zume to chungwa shi ma yin para, Gyegab ki pege ki nyamnyon tan, labja choktom samu cheba tan. Gyegab chinan ki pege ki tarso chenburo yeshib samu chebe mengshi tentu chungwa shiyinba tan. Rangge pege chwe ki burdu tuenbe gyewa tan, netuen tala mingne tuenba shiyin. Pege ki tushi sarba kyungyong cheba ni, rangge pege ki chikwa la tu yuebe pukyuru samu shikshi. Sardu ni pege la niti chebe guishu tangbu yinba tan. Sardu dan pege ki tonan che yu ki pege guishu ki nedun takju chigu di yinbi. Nye bardu, sardu ti kiga pege tongwe jigo ki sukshin kone su shaji. Sardu ti dandan kiga ki lega tata ki nandu, gyu chigdu lagdar chigu. Tunjur ni gyuntu dan gyuntre ngang pege yongwe nangne ki langcha si. Tunjur ngang pege tongwe tonan che yu ni pege tonya minbi nedun takju chigu di yinbi. Nye bardu pege chwegi nedun chenpo takju yang taba che de pege ki jiyong rengxin shuk chir tong kwe. Jiangdo ni gyundu pege yongwe kwenye ki chagin ta mimangi kagin tenbe tsuwara rigu chebe cunzui gechen chi yinla jiangdo ngang pege ki tonan che yu ni midang rengchung kam shidun nyamne yongyu nedun yinbe. Nye bardu benjor dan chiso ki pege ta gengam kuryu ki sungyob ni nyamjub nyamge yongwar che de Mima mangso la, tuenge dan tsuwe kuryu sangbu chungu. Koche ni, kikib chage kongpe yongwe, nrolam nyekchi yimbata. Koche ngang pege ki, tonan che yu ni, china nyamgui ki nedun takchu chigyu di yimbe. Nye bardu, rinba ngar le towe, koche chengi benjoro pege tongku bata. Koche kage tongwar tenne, gyurju dan pege la kuide tongku. Nyamju ni, chungui kechun tenbe chiso rinlu ki, ngor gyurbe langchi yimbata. Nyamchoo ngaan peke ki tonan che yu ni jiso ki changyum ta changding ki nedun takchoo che gu di yinbi. Nye bardo mang yong ki nyamchoo ta cho yong ni nyamchoo. Nyamchoo nyamchoo rimchoo ki nyamchoo che chi gu gyungkyong che di mima yong cho tumon to chukyur yong wara barca me bara kuide tong kwa batishi. Sardu ta tunjoro jangdo goji nyamchoo che ki peke ki dushi ni penzun chikdun ta Penzun kuire cheba jen yin la, nang negin zewan tenbe, pungzhub chik yinbe, jikyur ki lakdar chekubale, jiksong jikshor che mingin la, jiksab jikche kya, tewe che mingin.
폐계기 도시 강시 라다르 된토라 모법캬 폐계기 규림라 신슈 탭기시 폐계기 도시 서버티 중국의 개준 대비 취소진 로기 첩시 변조식과 자계 공표도 당휴 안주 단기 마르키시 진로기 첩시 변조식비 시제 자외식부터 교주 고지기 럽친 랑린다 송제제데 직베 슝루긴 주체 내친 서버망부식 랑네 딩럽 중국의 계급 내주타 뒤럽기 캐주얼 튼비 중국의 캐주얼 튼비 취소진 로기 첩시 변조식분 주비 폐계기 도시 서버티 당기 폐계 거기 직베 슝루 균진 제버타 미만 대화를 준비해 폐계기 삼로 균경 제대 폐계 간접식 문교를 제거받아 폐계 지달동 고에버서기 내둔라 체리단 튼바라 딜린더뷰 뷰세 알레 토와타 편제 알레 체와 알레 장샤이마 알레 균투투부 제기 폐계 용외 꽤 권위에 긴조람 세세 스무 제유라 안주당기 중국의 캐준 대비 지소진로기 벤조르 폐계기 춘이 대기 문진 서비 제유바타 장게 폐계기 랑렌 서바라 롭든 슈친 제 유진 중국의 개준 대비 지소진 루기 첩시 변조식비 고방 서바야 제육시

0: Elin chigen di yina, pyungen kurmi, kurgubi mangtun genche ya, ngar xin gelin genche yina kurgudu. Yine gelin kengya ya, lo su yina chudun xia yu ba, te kongliya chugmindu.
1: Tunzen ngabji chugirib ye ba, tuta para, penzun pyungen kur yu bala ya, pyungen di, mikze ye ringa tang, buga jikzung yina, cho kanya rungwe rungi ki pyungen di, paru bi tuga longbi pyungen la ya, kadab tangcho. Yine ya, Pyongyang ki ngoo taan toda pari ki chwetayan nam chetim ki tenpip tam na katab tang me chokwa te kong suy na tsukumindu. Toda ki katab tong we duzu tiyan na parubula ya dachoro tong kuba tang. Dachoro parubula jirdu ne nubutomba yin katab tong wara chayin sunnu taan yang na tuga sunnu yin na che chukumindu. Tunze ngabja chukju rikuba. Toda para penzu Pyongyang kuru yubala ya mikze ki rinna taan buku jikzung minze choka tun na tiyan katab tang chukdula. Tunze ngabia tunjuba. Shamze ki nesu chayashi yubi pyungen chubkawa chungna pyungen kurumi mikze lenyara chaycho. Tangbu tenaji, pyungdala ya zini michebi gyumzen uydun meba. Nibadi pyungdala karsong chami tu gyurba. Sumbadi pyungdala shini shunzinba tang, shunura todangba tengi chaymeba tang, yana mangtun chaju binu shone dagyongwa tengi chaymeba. Shibadi chetimgi tenbib chebi nesu shenda. Mikze lenyara che mitubam, lenyara jodong maang chakba yina pyungen kurumi timdara mikze hapsong ngam yana tsonggyur che de tobe ringun di lenyara che chogdu.
0: Tunze ngabge dunji, pyungen kurumi yina mikze tang yana mikze timdara hapsong ngam tsonggyur che de tobe ringun lenyar dekhaliya zichu chidu lenyar yina jubsi shi. Lenyar jubi yina pyungen kurumi kurangki lenyar kyagung liya Mikze zizhu che simba ya zikwa shi. Tunze ngabyo tunju duni. Mikze lenyar chebe chili ya bungen kurmi di yina tuto liya bunda kam, bunda ki shunjima tang, shunur todamba, tishin da gyongwa tang, gyunur cabdaba chili ya da jo yina donggu shi shi. Tunze ngabyo tunju dunsum. Mikze lenyar chebe chili ya chagyun chungwa tang, mela to zhuwe nyingen di yina bunda ki kurgu shi shi. Lenyar yunche nan ki mikze ki peki di na bunda liya wangwa xe shi. Lenyar jojun di ni bunda ki kurgu xe shi. Tunze ngabya dunju dunsi. Bunda ki tuju kengzhung liya lenyar nguibu ina zili che chogu xe shi. Ine bunda ki bungen kurme ya tuga longbi bungen kur yubi ina. Bunda ki bungen mazhu bam yana genlin mazhu kong liya. Lenyar deka ki Bungen kurumi jidun dar, bunda ki lenyan nguibu zilin chigyu ngoto chigyu. Bunda ki lenyan nguibu zilin chibi kiwa di ni, lenyar chibi nini sunjie longen nang chun liya majebi na mebar gyur si xin. Lenyan nguibu li, lenyar jodun jabe ji liya gikab liya wawar chigyu washi. Yine bunda ki bungen kurumi tuga longbi bungen mazhu bam. Yana bunda ki lenya deka liya yikto ne lenya nguibu zilin chebi kewang bongyu ina sedun chebi na. Bungen kurmi deya lenya jojun ina kurweji lenya nguibu ina chi lenya ki wangchi ne yubji shi.
1: Tunze ngabye tunju tungu ba bunda ki bungen kurmi bungen chashe sam yongzo zaja su tangwa ina chi bungan tang bungen chashe sam yongzo jukjiwa in. Yine ya pyungen kurumi lukdungi tuga na ngoto cheba yina te kongsu tsukumindu la. Tunze ngabye tunju tunjuba pyungan ta pyungen ki dokung michigla diwa yina pyungan ta pyungen jukdiwa yin. Yine ya pungsumbe kibayla ya nuygen soba yina te kongsu tsukumindu. Ta liwu geba di chingge genji goro shubi yina. Tiyanji tunze ngabye tunju tunjumba. Toda chojigi kenge wongen mirubam kenge wongen juba choydean ta mitunba yina mutune zhuba tang, gyungun sabzhu chedab zhubam, gyungun ginsab cheba so, chingye genji kurguba. Tunze ngabye tunju tunge ba. Toda chojige kenge ungen zhubyumi ba, sebur denbam, rengi ki chaju tone sedun cheba ina, parubyo lagdara tuga, malung kondu ina, chingyele genji kurgubi rindu ina, donchu guyu.
0: Tunze ngabye tunju tungu, toda chojige, rengu tang, lacha, bongu, tisi ina giga jie ma jebang, Nguiki, bungen xienda mi zhubi na, pari bu, kwa ya zizhu qi gui bie zhidu yin dun chogu shi. Tunze ngabge gyechuban, Toda cho ji ki, ngui mi bungen mi zhubam, ngui mi bungen zhubati, chui den tan ma tunbi ina. Paru bu, zhub gui be zhidun ina dun cho. Ina yang xamse ki ne zhu che xi yu ina, ti kong su zhu gu min du. Tang bu, jia jim to kam, tuan ngui to li ya zhub mi shun hua. Ni ba, bungen ki mi zhe ti, zhen xie ki zhub du, zhuk tu bam. Yang na bungen zhubi zhu zhu ina to cha ba. Sun ba, Bunda ki, lu dun ki du ga na li ya, zhub gui bi zhi du yi na ma dun ba. Kong se ki nang chen na li ya gui bi, kong su mi zhu bi ni zhu che xi yu bi gin ki. Ken ge mi yu yi na zhub mu tu yi na. Mi ma chim kang yi ne zha, ya na dum ju li gong ki, to da ki ri shu dar, ken ge wang cha tang, wen gen ki zhi wa, zhu zhi chok si shi. Yi na yang, chin ge we gen zhi ku gyo ya shu gi mi tip si shi. Tönze ngakke gyeju gyeji, toda cho ji ki, bünken mu zhubang. Bünken zhubti, chui dun tan mu tunbi yinla. Bünken ki ngowu dana, zensi ki zhubdu, zhug mi chob yinna. Parui bu, pung sunbe cipchenne, zhubbe zhuzhun kurguibbe, zhidu yinne dun cho. Tönze ngakke gyeju gyeji, bünken zhubti yinna, chui dun tan mu tunbi yinna, toda par ki chui dun dar, chinge genji kurguibbe si shi. Chinge genji kuwe, chui dun xia mi baam. Yana chui dun, ni se mi bi na. Je jimti, tuin zi ngab ge, chubye denbi da na, ngar xin, denki su mi to bi na. Nui gin po yu cho ki, mi zi ki ngu tang, kyung gun ki chi chung dar, paru bu xik su tang, gyar su. Jibu gyab ya, cong su chi lo ya tang, ri ngu lam, la chi yin jia ba so li. Kāngu shī tāmjī, chīngi gīnzhī kūr kūy bī, shī dūy nī dūn chū wā shī.
1: Tūn zhēn ngā bī gīchū kiaq sūn bā, tūdā chū jī gī, kēngi wēngi mī chū bām yana kēngi wēngi chū bā tī chū tēn tāng mī tūn zhī, wēngi chū bām sāb chū jī tāp chē jī sū yana pāru bī lā yā tūdūn kiong gīn xiān tā pō yana kiong gīn gī gīn sīb chē gu dū. Tūn zhēn ngā bī gīchū kiaq sī bā, tūdā chū jī gī, kēngi wēngi mī chū bām kēngi wēngi chū bā tāng tī Chui dian taa mi tuyong para paru po yaa kyun kuyun suyo ba yinan kyun kuyun jinsab ki yaa changbor di chingil ki suyo ba kyun kuyun taa zhizung yin kuyo xin Ti nang du yinan kenja laadara che chi top kyu kipen tsuyo yu Yina yaa chingil chua ki kenja chuk du ngomba chungwaam yana ngomba che top kuyo ba chingil ki suyo si ba kyun kuyun le ke chuk mi du Tun zan ngab ki ki chukia ngoba Toda para toda chua ji ki chingil che zi chingil ki nizu le xin ni jik shu le yaa chingil ngu che changbor nye jen shik zi chu che gu be chui den xia chua la chingil le chung we kyun kyun kin sab che chang ki zi tib ki chui den kyang xia chua chui den che be chingil ngu che ki changbor di kyun kyun kang su le ma wa yi na mi ma tim ka ngam ya na dum ju le gung ki toda ki rin duyun dara par nun tang chua Chingil nguja ye changbor di kyun kyun kangso le to chakwa yi na mima chinga ngam ya na dumju le gung ke toda ki rinduyun dara titin kangwe che jo. Toda para la dara chigyang che para chingil nguja ju yu gor ki chudan shabwa yi na chingil cho ki chingil nguja zi ju che pe che su todung yi na pyungen ya zhugu.
2: Pomo, titin rangi amlaliya gejin angja ji suro che ek tuzu ayu.
3: ngai chulo liya nyam chom chega lekhu ti cha so na cha ro si gu a nga da pa ma ni ko de chi na li de yun ne ngan zu pa le tu ki ke ba yu be su le shi du
4: am la ki ran ya cha bu jin ba ma ba
5: am cha bu ge ji ni me ka xie qin su yi ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le me
4: nga da pa ma ni chong ji de chi na yun ne ngan zu pa liya tu ki ke ba ni me ka xie yu be na wa du
6: pa ma tan di ki nyam chu chi ba le Tuyuki kebara kane hyon.
7: Amla, kiran shabru gyabdu, nye nyen to suyo cho.
6: Nganzu nangmi nyamzum chibara, tuyuki kebara kane hyon.
8: Bala da amla nyi shunsu tuyru dobsyo.
6: Pamar jangbe zuwara, tuyuki kebara kane hyon.
4: Bala da amla, nganzu saman loo hyon yu.
9: Bola, bola!